0: tiyo ene. Ndo Samuel ho, bodo si pevi we akuno koyore. Si pevi iwe akuno koyore. Ndo Samuel, mkonton. Samuel, bodo amisa homewe Samuel di. Samuel o vi we ibyo akuno. Vi, Samuel o vi di we imbo. Noton jia, noton mokoa, noton kajivia. Bo aswezo bdo biyo akuno. Bodo akuno chi. Nami bo, nwa nami vie lo, nye onye na so vie lo so kule we. Bo vie lo na sen we. Ezo Samuel o yero mo, adisa home. Wende yue o, mo pere yo fine wende no no yi eli. Wè mò pè anò yi. Bò Samuel vè dò rò. Mò pè ni an wè rò yu wè mi wè sin. Bò Samuel dò zi mò pè anò kon. E mò rò mò pè wè rò yu wè mi wè ya. Mò pè anò ma yò wè ne. Bò Samuel lè bò lè kò. Samuel lè kò. Nwè dò an di dè nan. Mò rò an Samuel mè chapit 3 mè. Samuel lè bò lè kò bò lè a mò an yi. Samuel levo leko bule mlanyo. Ma wo levo yule. Tivo. Bwe levo si levo do mope o yu enisi. Mope o do nyewe yo ya. Elevo yu mlanyo. Atongo ma wado ndo. Samuel nyewe yu yo yu esi. Nyewe yu yo yu. Nyewe yu la weyo. Anando, ma uche ingi gbinuwe. Bo anati bo, ho de inja donuwe o na donuwe. Ma chite o, no fi ade o, bo nu ma go, tuye ando ma, ngo ho tuye na sewe. Me sento tuye inyi, do ho numi. Bo nu edo mongu emi o, emi na do ho ne. Atongo we Samuel wa reconnaître le mau singi we ta wo singa
1: komi kasi we
0: ni o nsi se mau singi mo na se pe ton bile korokoro le to che me ni wa da gbe ni o yin si bo me pi we no se gbe ton amu no do ko do ayi ton le me enu do ko do ayi ton amu no do ko nu mi gbon tro mi ton le me do poropo e so bo nu mi ku tro ta wo singa mi do na ba ti me to Ete do nou mi akou nou kade. Ete do nou mi akou nou kade. Ete we akou nou ba nou mi. Ke ba nou mi di ni kha mi jeten ya. E nou zi a imi ton do nou chi. Kwe den tin le yo mi nou fok debu so a. Mi ka nou ze debu. Ze do yoro nou a. Da gouti ga. Mawo e no pacha en tebe akuno e no pacha mi tebe ono cambiero mwe mi me petole mwe mi nasan e da mi amu mwe mi nasan bioze no bi bolile do mi bo abaelo E sa lo fini an son lo po. A do ou de lo ton, e nan lo ten ton men li. Bo mi me beto le yo, a imi ton ka nan mo an. A imi ton nan mo an.
1: Kambi yo.
0: E a imi ton nan mo debu an. A imi ton nan mo an. A imi ton do nan mo. Mo akou nou... E do a imiton zedo nou jiwe yo, a imiton do nan mon. Bo nou moun do. Akou nou, e de yin Samuel lo. E hen yo, e nan de yin yin dele de sou. E do akou nou Samuel. Bo kadon Samuel, kou imi do ni yo, ni man sosa wola yo. Ni doji atbanda. Bon me bini se. De, mi me

0: let that see the evil.
1: Me mamma no dia.
0: Eh, but that see the evil that go to ya. Today no do any of mommy. But that see the evil. Book at that see the evil. A level G. Soon we devil home and on your world. Book at Joe Mel or Adobe. Filet to ya, so many to one. Get no more to a few of you say,
1: my honey, dear.
0: A horse, oh, a horse, a horse, na ba. Oh, Timon, who in your room? She said, in your idea. In other Timon, who in your room, and you don't know why you say, Cabia Tomer and Sugar Cotton.
1: God, genuine.
0: But so poor to be not to a thing.
1: Becker, beg, can't you?
0: That's now, I don't mean. And you don't know, but did it go see your will, no two, they do there.
1: Ibla wo disu ba chewe me ya.
0: Ya go ti ga.
1: A che disu we.
0: Ni wa pa mi to sai sime. E sime. E si mama le aro bibi o edo. Ke me no yi a ho tun sime de no yi vi mo bo ran henu mele o. Wo e si wa yi vi o. Bo na henu mi o. E ra yan deji. Da go ti ga.
1: We yi da jiro.
0: Nde le be o tu che da go ti ga.
1: E we ri teyin we tu gbe to che.
0: Nde le be o tu che. Bo fi se mi ninu era pa sa bo nka yin yan ni. Bo mele e pe to bo tezi de cross e ti pe to ba na mo to go ni o ti ba ji bi di mo ta gbo. Pe to ba po.
1: Ganji, ganji.
0: Bo bi ani akon su me. To ni keke de na mo gun bo papa. De no ti fi nu me mo jo vi to ko ji nu me ni on le o. Fi o du nu a. E ma du nu ya so me a. E ja son a. Ni no kan bi a. Ne mo e ti gbo bo nto mo nko ton le o. A ko su lo na kan I ha ton ha ni on le. Gbo do gbo ni je o. E no viene le de so fa to to do ele o. Vieni o le di on. Ne viene le de education te ja yi. Mo te viene le ja yi. Ne viene le tin gbe ja nu ro so di. E je kuno so fa do to fa bo asu o vie de de so da di o bi na do so fa do to. Dagotinga yo ti jowe onu yan anu osin eyan debua bo mo jewe ayin yan ni eno ngo publicité bo planning lewe ami eu ba mo ro ti mede emi kugo nde bo I blo planning wo ana sepo sunwa yo bo lo substituni ana sepo sunwa anatun de yin sunu on de bu sese anatun wa anade alo to esi fini bo na panu ko nu de ajawa obo anatun asu e no da asu we no da no bi chere asu di da e te kawe ilo agban ni na ilo ekun lo we ma wa ya pa on dandan lo egbo mariage famito bo esu wo kinu we le pe ilo awa ti je mi bo mi kan e wuli a hosu ko esi alo bo na e wuli a mi sa pe tan bo a hosu pe tan e we lo da ho yin we e we zo ba tun e a hosu lo tun me le po be ro po bo bi chele to be ro ti ai mo di e gbe ti mo fi mi tan le o e mo mi de le bodo a o a yan de pe me Ndo emission lundi di. Ndo emission lundi de jawe opo na aduko nu po no vi chele. E nyo chi mi nando kodo. Mi do nando kandji. Mo nan hundu fi mi tole be do nan se. Be do ndo e nyo atago chi gan. Ba I mo jewe eno de. A I mo jewe eno de ba togo wa o. E no anu atogo o tago chi gan. Ba eno so fi eni o mo no so do alito. Devo bon ha o. Ido fi o ekun to bo so fi o de be kun e fi o card de justice.
1: Ido ko mo e.
0: Ini go so fi o wa we je bi se mi ni bo ta go ti ga.
1: Ko this way. E bla o this way.
0: Ni o ni o le. De ji bi bo ma so si re fi e ni o le a. E gbo no so bi bebe bi e ni o le in keke e mo no wo ka bi e mo I so do fi de wo. E ni no so a do bi fe mi bo mi na gbo no so ma ho so. In keke mi do kendo no e call the bad kendo to fin ku do fini. Fe mi de e be je pinobo kan wa ye bi fe mi bi e na mo mi e ma yo ni we ku do we te to we yin bo ku re o fie ko si we wo wè kou to ta go ti ga bo so vie ni yon bo so te
1: ta ka ho su re me
0: ta go ti ga bo ma o pe ni yon pre viwe pre viwe lo ma wè lo to fu fu me asi ba me ma o ma to fu fu me na si en kon
1: ganji
0: ne a yo akun no do re ne a yo ma o to e do re e je so aka mi pe to me an do lu fu fu wè ando ndo ve sewe mwa soa je fidi e no nyami bo me ye da so me ni o me ni o ya na re apan kon kidi me o tu to e de do me o tu kan ya ko ru pe to me o do me o tu a che de agba du pe to yo me o do ta go ti gan ba ku to ba so fi o mo na so fi o to ne o yoro to me ti jo tere igbo le tere ro mi sine no le se o ta ta jini o la pa pa e ze o tu yen ton ta da go ti gan ma o bo re hun mi bo ya fi no kan ji de nka ni ni o no kan ji kaka bo san ku wa ngo a o e o fi de bu yin fi se ngbe a me me chele
1: kan ji
0: fi de bu yin fi se bo fi o ka su ba ji le bo fi o ro yen bo ido to go ebo na ruko no sans social le yin no occupé e mo le do mi ni tombo ka bi mi atata ji na gan moro fi feminine bo ni o je bi feminine mo ka no wo bi wa mi no do po me po mi wa bo mi bo ze mi de bo e ma yon ne e yon a nde fi ene le na yin so jo mi tun a bo mi na no gbogbo enu ye yen no na kuto bo vie go si mu tu ti le ona so de na di mau ni ma lo mau ni be si ni ji ta go ti ga
1: ndo
0: mo chuka mo do 01 97 85 86 47 ye me no so fi pe ni ole be no so fi ja bro e ni so do su ka me ta go ti ga su ka tete ta na ku adwa yi kan ni da ho lo fi ni adu fi o ai
1: so ni ene de bu
0: ko mo do be no ai mo mo no so ilo so bi zu kota no temi hun tero la mi to me lo re mi ke ke mi gbo ma so bi ti rin si hanji ni se a mi na so hun ni lo akosu na gbo yi bo na pon mi me bi a akosu ton emi ataka ko mi ri ataka e ko emi ri no 01 97 85 86 47 bi mi ni ma pe bo do me no wa no mo ko ton le do tata jina lo ni nko so nu emi emi na gbo so nu a hosu asi on la le do hin hen we teme teme e re so jo nu ye be na toju ta go ti na
1: na jiro
0: e gbe ka to me o na yi me ro kendo nu
1: e yo
0: bo pon bi pon bi wo ni ko wa a de ji fi bron do nu ye o bi we no bro ta che sa bi we ra gba che sa te gbe ni wa o era mumiru fini boda na e pon de u ta ti ga e da
1: che no mi de so ti ten gbe ton nto gbe mi bo do meji toro mi to ho re mi se re a lokan na ji do ton 01 97 85 86 47 mi ho ho na ji no mi ye na to ha do propo mi ton zande yo zande no Sebastian ya hode po do ni po no po boy ho me ton mi ko le do propo mi ton sia e izan de sia

0: apostle Suleiman Johnson, Omega Fire Ministry to e ton so awon ni to me. Koko to bi gbo wiwe osun to ko, e na wa to mi to me. Be so azawu ya ton to, to je azawu ye ni to, osun awo to ko e me to. To bolu ko te ni donbo ton to apapa, afon le ko be so ga shi an to me. We ja ile ko be so ga ato me. Nu iwa gan gan de, o fa ho gan gan, o de ton, zeda gaton. To kla de pepe de to jiwe, ze agban pepe ene wa na Jesu, ni mo te don zron we. We nu de okun non zeda ina mi, na do di yo gbesa mi ton lo, u lo di e to fiye. E ina mi kanaka ne pepe bi yo, ni bo yo lo aloka en hele. 66 59 58 89 01 98 82 22 84 Asa Aoui. Où est-ce que tu as besoin de te? Waya Jena Bio, moi tu m'as tolé. Bona Bio, à son temps, tolé. Adjo, tu m'as tolé. Tolé, tolé, tolé.
1: Oh, tu yao. Tranche commune attente 2026 encore. Ni Moshe, Abadjade, ni Niamey, ni Niger Long. Ni ojo keji osu kewa won ni ki eta yo lo to 5 sur 90 ke fi ogun pon owo ile wa ki e fi je owo tin se owo titi lo de ogun million owo ile wa ni gbogbo ojo jimo ni osu kewa awon nimero mewe wa yi nko won ma se abajade re akoko nimero ti yo si tike ti a mo si grand tirage ni ojo ketadini ogbon osu kokanla ni Niamey ni Niger lohun ti ejowo titi dole ogun miliyan owo ile wa pelu awon nkan miro bebe ti o se afikun e ni hotel nla na ni Niger lohun ko to sibe o ni awon nimero mesan ti o ku ta nso nko awon ni won o gbe awon ebun ti ejowo lati 100 kan owo miliyan titi lode 105 owo miliyan ile wa fun yin e wa gbo o e ma gbagbe lati fi nimero yin kale ti e ba wa nkankan ti e fe bere e lo sori www.lotoribenin.bj fun gbogbo eyi to ku nko te tun reti e lu ayo loto 590 tin se ti lmbsr ni awon aye ti won tin ta awon ayo wonyi ni agogo mejo agogo mokanla ago meji ago mefa ago mejo ale ati ni ale ni oru niyan Tranche commune attente 2026 agbayanu ni eleyi o je

0: mavo mau dino sa mi no me dino ze me dublo pipe na ni ze e dublo mu pipe na o a hosu nu konton Israel ton le a mo so bona mo David nu konton we so o we go wa lu David in we be no mu kaka o profeta Samuel ye bro 40 o kan le ye bro Eka yan hoswa. Amo kaine wa bibio ma wero. Ni blogbon de ni niyan. O kaine no di aku no blogbon mi yo. Ene ta ku ti na. Mo drome ni ne le bi chori do mi de. Drome e ni ni le bi chori. Uno vi no a ku dro. Ka do ton bi yo. Ba ti meton. Bonu. Ni ma in petan. Bo asun o ta bu ti ka.
1: Oh, ya kamoro meji o droine mi no kunu boro mi ko na mo jeto ko ni be dro khru fitte mente mele mi ko na dro e dro atata e ya yo di e dro bo vlavo no e te ko lo moro kezi me ne lewe no waito me di chubo e intro de su ti tengbe ton mi ko na mi mo jeto lo meji e dro tengbe jo jewa yo e no e fo e no fo podo khasi pa e no fo podo o de pa e no fo podo o ho ho ji pa peri peri bo mi ko na mi mo jeto Beka yin nubo o eru wende wende do mi ero kho ibi do dine ten teme gwa khosu ten teme nele ji o. Me do beji ma wo di suwe chete lwa mo itro lo li lulo li na chile ne. E kho e, e kho dro e gwa lide a lide nwe. Bonu ye me kwe mo koton nwe ka kho dro e nele e do beji. Ye dele o ye fa e fu dro e kwa mi de e home din lulo beji dro kwa yin de o flavo. E o, nde fine e do beji be de na do mo yo me resu ni wakon tu itro lo me resu ni se wan do e. Mo me resu li tam de mi yon do koro koro o. E do e de so do mo jiwe o. Vlavo nwe inwe, be doye gamon kotome aso ye aso sa adasi, aso dasi we rado, gamon kotome be babu nou yini wa, yoko dofe ra mon koton e home diyon, nou mon koton na ti inwe mi yaruta mon koton siwe ya. Onye mono me ji, mi kudro di di mi kondro gwen yin, do me ji kudye ikru ngolo bato ton kwa, eri tek pombo yuromi. E yuromi yon mi aso wendo te lo bato nan nou kutem yin lewin ton. Do mi yin machina, o bo yin do me ji do tro lupa wong, nou e do e di yo, mi ras e ho. Mi do na ibatu na lo na kpon. Do me ji, en, tro ye e kakuo, e te do e kade. Nte ti me we kade, gane me. E mi ba, to ton jenwe yo, mi no akule bin. E kane do me ji, me yi me. Le lo ku dro mon koton lo don mi yo, e mi no yulo lo no dona. Do mi do me ji, o nou e ji jewe la ja, ren na jera yo fe. Gwe to nan di lo le ku dro mon koton do kpo bo, mamo me de bo nou e na ne mon jemen ton e nan son. Bo, mi no kbo do me ji, mi a ho do kan ji bo, me bi hui na se. Nye mo nou jon we bo. Gwe wan yin se do benefisyon ou benefisyon ou e mi di ti ye o indo e te. Indo e kudro we ma do fe nan. Ndi jen do e di tan tan tan tan tan. Me do bon ma do kou ma yin ton de ou e do mwa. Me e fon zan lo tron lo bi yo se bo me yo e sin. E ma kwen kwen yon kan do ndi tan tan tan la li jire mon koton nou. Ou yin bi yo do me ji indo. Mi da yi bon mon koton wa ba juro mi yo. Me keklen. Do o de do kou bon nou sin su o. Ou e nan do kou bon nou sak bo a. De ka do kou bon nou a gos we a do kou bon nou a gos a a. De ka hobon tete wa do hunu zihwe ya e do ali ejiwe he na do hoboy kon gbe me mi de kon ke me mi de yo ai kun gbale yo ndo po chuo ndo po we no dro fi bia e do iko iko sin no ye te yon na ye lo ji lo yon na ye ji no yon na ye le ji sun we lo iru fi bo mi de bi mo no si hu te pon lo no blue mo kan ton e yin de don a mo we ku ta ton gbo wo gbe ko de ndo po ro po do de no gbo yo ni do hai me we e de oyen bi o toro mi toro benji ye se un Irmono solo no dua, tu bento kuna obundo me jimi na mo jebe no tombo no, me diada akpa jire mon koto meo, e kesi mi ukuwa luka mito, edu mo jebe to, e ndi luna fifinu, tufisun, tufiyon, lume nedu mo jebe to ne, e kaso nendo edu kuno kiwerua, tu obi yoru mo jebe to, lume maku motu nanda ya kutun, di no me ji no chili, aje kanto mbundo me ji, e utro mon koto wa konton risuo, e si do timeto, maka e moena do me ji me ye dina kesi wano konyo, e nati na jino.
0: Tabuchi gaya kran chenwe. Onado hose do. Turu mitole. Don fono do ingiro. Nyonu me ino kanu. Nubi. Bwa ina jino tenzi ton. Ino nyon. Bwana biyo ye san san zino. Be iton pi. Ni gonu wa ina. Debu. Bu jali le do ye alok padi. Inize wa ina sope. Do mawo, wanyina fono do yiro mawo, wanyina we. Na lek mo ye kame, bu na do mi yiro, o kaiwe ya. mi le e la po tero mi gan e le po tero mi gan ta chi a vi no chi a vi viro ouve de me ta me de bo karo ka e mi yo sin ou do me ka ki e mi yo sin ou do me e nan mi ka ki de koto bo me yo ka in kolej i vi e me yo de pantalon le
1: e ine
0: e ine e nan mi ti tomo beru fini e nan mi mato mato beru fini bonu me de do ou do ton e a ondo kendo nou kan tome e wa konti ou kendo nou ou kan tome yon e nan mami bonu e yon ou do e ton e mele te e deme yon nan le vo son yon e ton e bo kare nye si e ton e ton mi we bonu nan fom nan ondo yon yon yon ton poro konti e ta jawe yo e ma on ti diwe ma e ton o ke ma ka on bule ten e se le do e da tome yon yon bo o klasi me yon e de o bo din bo yon mi mi do ou do ton mi do ou do ton tam e se wa o e na yin nou o me de le nou wa on wa bo nou mon koton kwa e nou yon kwede
1: e yon kwede nou bo
0: e do e ton e nou mi dewe e ton e nou mi bodo mi tou nou ye o e dere su jay nou an de alo mbo me do e nou mi on me wa kambi a nou le o me lewe mi son ame
1: mo we
0: nou le o me lewe mi son ame bo e si re na mou do e nou e lo tinyo e ze nou me le bo ze nou me le nou po e nou mo e nou vivi
1: e nou vivi
0: e ni ken kren bio e we e ni okou yan kman bo kwen ye ya nou hen wa dan dan a un hen wa un hen wa nena blok bon e nou ve ou ina di blana we kere kwe ba na iso wa nou e ma kana ve ou nou mbo kwe de a le idou ou e mwana do keke na o ana le mo i do je ni bo do keke na a bo hen a lo me a son lupo zi wa o
1: e yon ou
0: e yon ou do e do en ni bo nka do en bo do en ni bo nka do en si a do en ti a ka do en na e do la mo
1: de khle yo ti ya
0: E do lan go aloru mi, bo mi na waso kanji ton. To fi fe mini si angbasa, e do lan go aloru mi, bo mi na waso kanji ton. E ni ken kren, we tata di nan biyo ye, zan zan di. Me e do nan me wele yo. E nan chen yi, bo nan le do bwen me lo pou. Me lo kalavi don, mono yi fufu yi chan. Bo e pon, e non to we se do mi. Asana bide yo se chaki, we se do mi. Bodo mi ni zenu, to chi yo fi, no chi yo fi de. E kablo mo, mama de wa mi kon, mama wa mi kon, mama en viro pro po a yi sen wa.
1: Ya yi sen? En viro
0: pro po a yi sen wa ta go chi gan.
1: Te tome de yon me.
0: Ya yi sen me de yon re wa o, sun do po jen ji fi yo bina. Be po sun do po ro po, bo de no je me jiro pwe yo, pe yu pwe, bo yu nu agbe, bo le ko, sun o lo nan ima hadi, bo le a fi di ide yo meji. E do nima le vo hadi, bo a fi di ide yo wo.
1: O jen ka webe.
0: Le, o, e mi le yo, e mi ko, ko si fi yo, e mi ko mo ho kwe sun o bo waje, dada e mi ton pa. E mi ka je, dada e mi ton pa o, le fi o maya ton e na yan yise. O. Le evi je dada e mi ton pa o. Le dada e mi ton kala mi kwa mwoye ko fi o le ko kwe mi ton bo yon. Ondo ko yi nyan dago ti nyan. Nye ko nan do ko nbo mi na aso ko mwon koton do a teji. Do nou bala bala we bolu ti chwe lu pe tu o me. E ka yon yon yon yon kan yon yon vi dagbe dagbe de we. Yon nou vi dagbe dagbe de, bono sa sin. E wè yon jira. Mwa do nou kou fi a yi sen ni yon lè po. Bono do soufla do to, do to pa mi ton fine. Sa wè ti yon. Polo fi lè po. Chaki wè de, fofo e yon se jo. Mi de swa po kè se si fe mi ni ton nomi a kò. Chaki a ton na. bo son mama do edo me de we do nwe mi bi mi to le kun da so mi iwe oro so fra do to e ran do amu mi a mo me de bo mi do mi oro bi ole ona so do mi pa won le su mo de ona ron ze mi se se do mi bo vi ole na mo temu ya so me bo e ko public ko ro fi oro fi ole na yi won de wa o mi na to gbe nu mama mi ton Evelyn te kun ponto ewe na mi kaki o yo yo bo na mi o loro po ina di na mi o fi ni o le menu kan ton eyi o bo ka yi sun vile sun vi kere aton kabi enewe on lo po e do mi a sin kaki o nu eme we era so be ye mi a sin kaki o nu yi ene bo ana e fu ni tule bo me credi e wa yo eme Muna efu ni tule amolo kaye fini yon. Fiyo le kuko be azome
1: ou. Kume azome
0: ya. Ewe zomo le kpo ni do elo fiye kpo lo kwe wo bako ya azome ya le. Mo le kpo lo kwe bi. Do kaki we ya. O aduazi we ya. O kaye we ya. Eni ve so vyo si jiju we ma. Kpo lo o we ma azome. Tonton kpo wo se wa. Yina jinu ene le binu fiyo le. Mwe kpo lo misi. No e na mi le ele vo poro mi si won e hen o jina wayi mama eni wa ni adronu no bi se se bo se joni o mi wa se chaki aton beji hun chan e lo toji di o dun wa da gbe lagbe na chaki we se do mi o no se chaki aton goran bo so ju mama mo nko ton mi to ku ni o da gbe wa to si se mi ni ton re lo de karambo gbo be na yan e chene Nuna satoa. Nuna yinbe tata. Yo yi wenje yi se mi. Nuna satoa.
1: Oh, era chen mi na jiro. Era chen mi di su tata. Yo
0: yon sunwe ni yo.
1: Ehe.
0: De yon jiro po yo po aton kabi a yi zendo. Oh, a yi che so wa mene kandi ya. Yo yon kome yon do po.
1: Do po.
0: E yon ti yon ka wole dasi devo.
1: Mi mamon nou diyan.
0: Eh, bo dasi devo. Dago chiga. Ntunde no do eni ogun ame. Bo da si devo. Bo ka da si devo. E levo chi. Sunu vi devo ro kome nu yonu oru don. Bo ka jo me lo le do bi. Fi le to ya so men ti yon ton. Ye du mo e ton. Fi lo ko kwa yi zen.
1: Ma yon kone diyan.
0: Akosu. Oh, akosu. Akosu na ba. O ti menu ko eni onu mi ti se ni nle bi e ina ba ti menu ko eni onu mi be ze o an ji bi o ko fa izen ka bi aton me nan ti lo ko to
1: ko jinu we
0: bo su o ko ko bi lo to e fi
1: be ka ro gbe kan ji
0: o ko za o ri mi ni e yi onu mi bo bi de go fi ye wu le onu tu de du le a
1: e bla wu de su be a che we me yan
0: ya go ti ga
1: a che de su we
0: mo wa pa mi to sai si mi e si mi Esi, mama ale aro bibio edo. Yeme no yi, ahosu si me deno yi zi mo, bono henu mele o. Uwe isi wa yi zi o, bono henu e mi o. Ega nyo deji. Dago chiga?
1: Weyi, dajiro.
0: Ndele ve utuche dago chiga.
1: Ewe ruiten yuwe tu ikbe tochi.
0: Ndele ve utuche. Bo vise vininu e rakansa, bon kanyi nyoni. Bon mele e peto bo tezi du krosè si di peto ba bon amwa togo ino di ba jivi di motakbo. Peto ba po.
1: Ganji, ganji.
0: Kwa biya ni akonsu men. Kwa di keken di ina mbo yon bo papa. Di no chifi nou men bon chovi to koji nou men ni yon le yo. Fi yo du nwa. E ma du nwa ya so men ya. E jason ya. Yon kambi ya. Ne mo e ti blobo yon to moun koton le yo. Ako sugo na kan yi haton kan yon le. Yon yon yon yon. Vye ni le de so fa zo toto do e le yo. Vye ni yon le di yon. Ne vye ni le de edukasyon te e jayi. Mwa ke vye ni le jayi. Ne vye ni le sin beja non ro so di. Ye de sin no so fa do to kan abo asu o. Vye de de so da di yo bina yon so fa do to. Da go ti nga. Yon yon di do yo nou yon anu o si e. E yon di bo a. Bo, mo jewe a yi nyonu. E no, mbo, pivisite blu planigi lewe ame. E yo. ba moro ti mede emi kugo nde bo I blo planning yo ana sepo sunwa yo vuro substance ana sepo sunwa ana tu nde ni sunwa de mu sese ana tunwa ana de alo to si fini bo na panu ko nde ajawa obo ana tunwa su e no da asu we no da no bi chere asu di da e kawe Ilu agbani na ilu ekun lo we ma wa ya pa on dandan lo egbo mariage pa mi ton bo so wo kinu we le pe ilu awa ti je mi bo mi kan e wuli a hosu pe sin a lo bo na e wuli a mi sa pe ton bo a hosu pe ton e we lo da ho yi we e we zo me tun e a hosu lo tun me le po be lo po bo bi chele so be ru ti aimoji egbe ti won fi mi tore o emo mi de le bodo a o ayan de pe me nlo emission lundi di nlo emission lundi de jawe opo na aduko nu po nu fi chele eni o ti mi na do kodo mi do na no kanji mo na hu mu fi mi tore be do na se be do do eni o ta go ti gan ba imoji we no de I know you were no de what to go out in one want to go to go to go to so see me or mono so do a little devil bon how it will feel a cool to go so you're the man when you your cup the justice
1: the homeware
0: in the go so you are well did you see me in go to go to go
1: to this way
0: in blau this way in your lay they give you my saw see him see in your lay e gbono so bi bebe bi eni ole in keke mo no wo ka bi mo so do fide wo ye ni no so ado bi fe mi bo mi na gbono so ma ko so in keke mi do ken do no e ko bi ba ken do nto nfin ku do fine fe mi de e be je fine bo kan wa ye bi fe mi bi e na mo mi e ma yo ne wo e ku do wo e pe to wo yi mo ku re o fie ko si wo wo wo ku to ta go ti ga bo so ni eni o bo so de mi
1: ta ka ho su re me
0: ta bo ti yan bo ma o pe ni o pe viwe n pe viwe lo ma o lo to fun fun me a si ba me ma o ma to fun fun me na si pon
1: ganji
0: ni ayo akun lo do re ni ayo ma o to e do re e je so aka bi pe to me an do lu fun fun we an do ngo mu fe se we mu aso a je fide enu yan mi bo me yi o da so me ni o ana re apan kon ti di me o tun to e de dohun me o tun kan le akoro pe to e me o dohun me o tun ache de agba pe to e me o dohun ta go ti gan ba ku to ba so fi o mo na so fi o to ne o yoro to me ti jo tere bi gbo le tere ro mi si me ni nle e o ta ta ji ni o la pa ta e ze o tun yen ton ta o da go ti gan ma bo re hunu mi bo ya fi no kanji de nka ni ni o no kanji kaka bo san ku wa ngo awo e o fi de bu yin fi se yin be ameme chele
1: kanji
0: fi de bu yin fi se bo fi o ka su ba jile bo fi oro yen bo ido to ko ebo na buku no san social le yin o occupe e mo le do me ni tombo ka bi mi atata ji na gan moro fi se mi ninu bo no je bi feminine mo ka no wo bi wa mi no do po me po mi wa bo mi bo se mi je bo e ma yan ne e yan a nde bi ene le na yin so jo mi tun a bo mi na no po po enu ye yen no na ku to bo vi e go si mi tu ti le na so le na di ma o ni ma no ma o ni be si mi ji ta go ti ga
1: ndo
0: mo chuka bo do ndo 01 97 ina so hun ni lo akosun agbo yi bo na pon mi me bi akosun ton emi ataka homiri ataka e homiri no 01 97 85 86 47 du mini ma pe bo do menu wa nu mo nkan ton le do tata jina lo ini nkan so nu emi emi na gbo so nu a hosu asi on la le do irin we teme teme ere so joru ye we na toju ta bo ti na
1: najiro
0: egbe ta to me o na yi me ro kendo nu
1: eyo
0: bo pon bi pon bi wo ko wa a de ni fi bo do nu ye o bi we no bro atache sa bi we da gbache sa tegbe ni wa o era mo mi ro fi ni bo da na e pon bi u ta bi ti ga e da
1: che no mi de so ti tengbe ton nto pe mi bo ro meji toro mi to hore mi sere a lo kan na jiro ton 01 97 85 86 47 mi hoho na jino mi yena to hadu propo mi ton zande yo zande noa Sebastian ya hode opo doni po no po boy hometo mi kole do propo mi ton sia e zande sia